0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: dugay kay nabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Taos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John.
3: 98.5 Radio John.
2: From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. morning love songs. 11 to 1 p.m. best remix remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. evening love songs. Listen to your favorite song all day and all right night here on 98.5 Radio John. Guwapo taya,
4: time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Playing the best of the golden oldies.
5: When I see my baby,
6: put your head on my shoulder.
4: Your favorite classic hits.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
3: Yes, welcome. O kumusta mga ka-Dragon Fruit? Anya na po kita sa lahi na po na edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, your guide to a healthy and happy life. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, lain na po datong topic na hisgutan. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome to si kabaw sa ato aga programa. Salamat kay Dragon Mill. Salamat usab sa kay Gayunan. Labi na gayon sa mga listeners ato nga kanunay nagasunod sa atong programa. Nanay, tatay, palo nagplastada kamo. Ano na sabi niyo ubo sigala galagad sa kanginan nga inyo masunod kanunay sa ato ang sibihanan. Ano mga sokin inyo sibihanan? Banin niyo sa pipila ka minutos sa kanunay naka hard max stream mga sokin tigpaminaw. Bago sa ubang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix. Mana igalam pinakanindot kayo nga classic coffee. Ang gatong mga kaisom nato nga coffee lover nga gibawalan na sa ilang mga sokin doktor. Hala, ayaw gid mo og palabi ha. Sundan ninyo ang ginyon sa inyo mga sokin doktor. Atong isgutan mga sokin tigpaminaw. Mga minerals nga nakulang nato, mao na nga daghantag minerals nga nakulang sa ato ang panglawas. Kinahanglan mga sokin tigmay kanunay ta magaligon. Magmaligon kanunay sa ato ang mga kabukugan. Kung mahuyang man, needed na for an enzyme and blood clotting mga sokin tigmay ug mo tabang usal sa pag maintainar no og sa insakto nga balanse og sa tunga-tunga mga sokin tigpaminaw sa sodium og potassium. Mao na higala og ang usanan ni ang magnesium aron usab nga maprotektahan mga sokin tigmay protektahan og madepensahan usab ang ato ang kalawasan labi na sa ato mga kabukugan nanay tatay aron di ta magkaroon ng osteoporosis no og ang pag baba usab no sa ato ang blood pressure and heart problems mga sokin tigpaminaw. Mana nga wa na to na mamatikdi, na wa na to mahatagig pagtagad mga sokin tigpaminaw. Kung asa ta nakulang, no? Kung nakulangan magka sa calcium, mao kana ang mga sintomas nga inyong mamatikdan mga sokin tigpaminaw. Busa adunay mga sintomas, oh, kalahian nga inyong mamatikdan pag kulang ta sa mao nga mga vitamins and minerals, no? Na usab ang imuhang pagka irritable, di ba? Nausab ang imuhang pagka-nervyoso. Nausab ang imuhang pag-heart palpitate, no, di ba? Mga muscles, no? Tausab nga mga kaunuran, nagka-cramps, no? O pagkadili, hingatulgon, panahon sa tingkatulog, no? Sa gabi, or magkaroon ng insomnia. Mga higala mga sokin tigpaminaw. Kung kamo mahiligon man sa pampublikong kape, ayaw gid mo palabi ni anak kay di mo katulog mga sokin tigpaminaw ni anak. Ang ato alamang adto ta sa mga natural no. Mga natural nga ilimnon mga sokin tigpaminaw nga angay natong ilimnon aron nga dali ang ato usab o paspas ang ato ang pagkatulog di ta magkaroon ng insomnia. Pag insomnia na gani mga sokin tigpaminaw, sigurado gid ka diha, sigurado hugno gid ka. Manang ay mo kalimot no, ay mo kalimot sa ato ang produkto sa pag-inom sa pampublikong kape nga di gid mo makatulog ni ana. Mas nindot kining ato ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix ha with insulin man ni mga sokin tigpaminaw. Onya ang gipatam is stevia. Asa man kaanan dosi ka klase mga herbal nga mga powerful. Mo na nga mintinahan ninyo pag-inom ang ato ang kape. Ang kape na to nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix na kompleto na sa nutrients and ingredients no. Dosi ka klasing mga herbal ang naa diha sa ato ang kape, ha. Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix no. Basta Dragon Herbal Coffee Mix na gani, ay good mo kaulo pag pangutana. Basta mao na siya ang pinakaimportante nindot kaayo nga ilimnon nga inyo hang inumon matagtakna, di ba? O, kay bisan kun sa pamong oras mo inom ni ana, nindot jud inyong katulog. Nindot inyong katulog plus na inom pag gidmog Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og Alkasi, sigurado, di ba? Sigurado, garantisado og epektibo og abot kaya ang halaga nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika pharmacy do lamang sa inyong malugar. Kay Dragon Mill akong ihatag kanimang higayon.
3: Yes mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural nutritious trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas, Uga, Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus
6: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya akong tulugan kaayo.
7: Mm-hmm.
6: Tunay usay matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mangiikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron nga wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako na kuan jud ko nga naayo jud ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge akong hugaw maayo pud kada buntag sige ko makalibang. Salamat jud daghang kaayong salamat.
5: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
9: The best mix of golden oldies.
10: This is 98.5 Radio John.
11: Now stop music.
12: Sunday. Rewind.
13: Sunday.

0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: From the municipality of Binalbangan, you're listening to 98.5 Radio John.
2: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: Non-stop music.
6: Sunday. Rewind.
7: Sunday.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday.
8: Sunday. Rewind.
9: Sunday. Rewind.
10: Yeah.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kaping-kape ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kag ginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin ng mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o ka-plus nga tong Dragon. Halos ginuod yun ang paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kumpangindaron nga sa Sinti Nuevo. Okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit mo, mabot-abot mga noon, napandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, ang akong lapi-lapi. Nasulayan ko sa Dragon Fruit, but ayaw mo dyan haplas, ana, itong capsule, o copy, o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Gwapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Mrs. Betty Navarro, taga Barangay 9, Tanhay City. Usa ako sa nag-use og Dragon Fruit og Alkasi since okay. Na 2020 until now. Mora gyapoy akong gigamit sa akong paminaw, sa akong lawas. Okay. Okay ang ako ang sugar, akong cholesterol, akong BP, okay tanan. So sa pagkatulog, maayo po nindot yun ang Dragon Fruit o ang Alkasi, parison sila kay okay. Maayo yun sa pamati sa atong lawas. Abi ni mo, Dok,
3: okay.
2: Pag punta na ako sa Australia, gadalalad yun ko ang mga tuluka boxes niya. Nireklamo akong anak nga, sakit ang likod, yung anak ni Kuday, pag-inom ani. So, iangay po sila.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Lantol, kapi, o Haplas, sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrica Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana. Kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa ko ano, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa so malag ma dili mo ka po yun kana lang.
0: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Playing the best of the golden oldies.
3: When I see my baby,
4: put your head on my shoulder.
2: Your favorite classic hits.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Mrs. Betty Navarro, taga Barangay 9, Tanhay City. Usa ako sa nag-use og Dragon Fruit og Alkasi. Since okay. Na 2020 until mm-hmm. now, mora gyapoy akong gigamit sa akong paminaw, sa akong lawas. Okay ang ako ang sugar, akong cholesterol, mm-hmm. akong BP, mm-hmm. okay tanan. So sa pagkatulog, maayo po nindot yun ang Dragon Fruit o ang Alkasi, parison sila kay okay. maayo yun sa pamati sa atong lawas. Abini mo, Dok,
3: okay.
2: pagpunta na ako sa Australia, dalalagyo ko ang mga tuluka boxes niya. Nireklamo akong anak na sakit ang likod, yung anak ni Kuday, pag-inom ani. So, iangay po sila.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. Kumusta ka mo mga ka-Dragon Fruit? Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa.

0: Ang ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
1: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga Socratic Paminaw. Salamat kay Kadragomil. Salamat usab sa higayonan. Salamat usab sa mga listeners na itong kanunay na kasunod sa atong programa. Ang pagpakabana sa mga plaso ba ni kami ni Dragon Mail sa pipila kami noto sa tuwang tagapagtagad mga sokintik paminaw. Ang ikaayo nato sa mga panglawas, no? Ang pagpakabana sa mga panglawas mo importante mga sokintik paminaw. Aron nga kita tan makabaton sa maayo nga panglawas kini nasabi ninyo ubos sigalag alagad sa kanina uban ni sa pipila kami notos. Atong hatagag magtagad mga sokintik ang pinaka importante mga minerals, pinaka importante vitamins, no? Nga ma-apply na to sa atong kaguling na matag kaon or tingkaon, no? Mao na higala. Una-unaon mga higala mga sokintik paminaw ang panahon sa tingkaon. Kung ay mohang ginakaon, kung doon na ba'y ma-apply, ma-applicar ba nato sa ato ang panglawas. Kung asa ta na kulang, higala mga sokintik paminaw. Ang importante lamang, no? Nanay tatay palo nagplasta na. Aron kitang tanan makahatag o insakto nga impormasyon. About anong gitawag o vitamin F, no? Active o angayan nga maparidos mga sokintik paminaw. Nga to ang cholesterol. Ay na di triglycerides levels no mga soking tigpaminaw. Og ang risk of blood clot no mo nay angay likayan mga soking tigpaminaw. Risk sa pagka blood clot no nga napurma higala busa level og importante nga naasta sa lamang sa usab ang blood circulation and sakto nga blood cholesterol level og ang umalabot mga soking tigpaminaw niya sa gitawag og atherosclerosis no og unsa pa nang uban diha no mga mapipensyonan nato ang ato usab nga kasing-kasing nga dili ta magkaroon ining heart disease no higala mga sokin tigpaminaw. So kailangan nga makuha nato ang tugob sa gitawag og vitamin F no kaning vitamin F ang sokin tigpaminaw. Daghan kaayo og mga sintomas kung ikaw nakulangan nini ang mga sintomas nga basta vitamin F na gani ang makulang mga sokin tigpaminaw like skin disorder no mga sintomas ni higala nga atong mabantayan ata angay natong likayan include ng acne, rashes and eczema, dry skin, there is a kidney og ang prostate mga higala. Ang importante nga ato ang dipinsaan lalo na sa mga kababayenan menstrual and other reproductive disorders no para sa mga kababayenan importante na nga mahatagan nila pagtagad ang ilahang binulan no nga mga kiniang binulan nga problema di ba. Abosa kinahanglan usab no nga aduna tay supply even natural mga juices man natural juices gikan sa fruits and vegetable mo na higala pinaka importante or di kaha mga herbal food supplement ang pinaka importante ana mga sokintik paminaw. Ay mo kalimot basta kay vitamin F na gani ang mawala sa ato ang mga sokintik paminaw. Importante gina no do nantay mga sintomas mga sign nga atong mamatikdan no labi na gyud sa ato ang pamanit usab no labi na gyud usab sa ato ang kidney sa ato usab nga prostate mga kababayenan dali kay nilang mapansin higala ay makalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang atong Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga sokin tigpaminaw mapalitin nyo sa nagadayang butika o pharmacy. Take mo one capsule 3 times a day o labi na gid sa ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkacidi Alkaline nga vitamin C pwede nyo na siya ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga matikdan ang ga-epektibo garantisado mga sokin tigpaminaw unya abot kaya ang halaga mapalitin nyo higala sa nagadayang butika o pharmacy do lamang sa yung lugar Visayas og Mindanao. Mo na higala mga sokit alang nitong dugang kasayuran. Pwede mong mo-text higala sa 0950-4419-006 no. Balikol ko 0950-4419-006 or di ka ha mga sokit tigpaminaw. Bisita mo sa ato ang klinika sa Baytanay City ha. Doon lamang di ha mga sokit tigpaminaw. Pwede mong mo-adto sa libre na itong konsultasyon. At bangta sa PNB Public Market mga sokit tigpaminaw. May tala mga GSK Health and Wellness mga sokit nagasubaybay sa ato ang programa. Ako ito no lang higayon kay Kadragon Mail. Kadragon Mail, imo na ang higayon.
0: Yes mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet

0: nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Music. From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
2: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: Non-stop music.
6: Sunday rewind.
7: Sunday rewind.
8: Good afternoon.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Now stop music.
6: Sunday. Rewind.
7: Sunday. Rewind.
8: Good afternoon.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Bison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Bison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ein Flugblas.
1: Auf jeden Fall, mein Hatan.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Playing the best of the golden oldies.
2: When I see my baby,
3: put your head on my shoulder.
1: Your favorite classic hits. Please.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangyin. Ikan karon, katungo lang pakasuway sa Dragon Fruit.

0: ng panglawan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa ayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas ug Mindanao.
4: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon daw.
6: Okay, so maayong adlaw. Maayong adlaw sa mga soking tig paminaw, maayong adlaw ka Dragon Mel, maayong adlaw nanay tatay, palong nagplastada kung asa mo na matangan karon sa inyong himutangan. Ha, palong nagplastada mga nanay tatay, aron nga kitang tanan makabaton subaybayin ug sundan niyo ang ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas no sa inyong mga soking sibon inyong madungog. Ang inyong ubos sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule.
4: Mga yes, mga suking tigpaminaw, welcome sa kapsula, ha, mo mga ka-Dragon Fruit. Kailin po na nga ito ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your guide to a healthy and happy life. Brought to
6: you by Dragon Fruit Herbal Capsule. And of course, ang ato ang pinakabago,
4: ang Dragon Fruit Gold at 12-in-1
6: 7-100. Pwede bang matik sigala mga suking tigpaminaw sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita higala mga soking tigpaminaw sa atong clinic matag Lunes sa open ta alas 9 hantod ta alas 3 sa hapon, na pwede mong bisita mga soking tigpaminaw sa dool lamang diha sa ato ang klinika diha sa may Tanhay City at manglanta sa may PNB, ha, sa may public market mga soking tigpaminaw. Magta alamang ang GSK Health and Wellness mga higala, ha, mga higala mga soking tigpaminaw. Unsa may mayong kaunon aka Dragon Meal na no, dili angay kabalakan kung dili sila makakaon aning ato ang ginahatag kanila nga angay kaonon aron nga ma-apply nila ang vitamin B15. Naan na mga ka-Dragon Mel sa ato ang produkto, ha? Ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold o ang Alkasi. Kompleto na ka-Dragon Mel. No? Naan na di na angay kabalakan. Di na sila angay nga mukaon sa whole grains, no, whole brown rice. Seeds and nuts, no? Mana higala ang pinakanindot usab mga klases vitamin C, vitamin B15. Ana adiri higala mga soken tigpaminaw. Ah, pero aside ana, sagi kaingon ko na, kung gusto mo nga mukaon ini, gusto mo nga mopalit ini, pwede mo makakaon matagtak na, ah, di ba? Oh, okay, so ang atong produkto, pwede pud mo moinom buntag ug hapon. Ah, kinahanglan do na gid mo ni ining atulo ka klases kapsula. Ang ato ang Dragon Fruit Gold, ato ang Dragon Fruit Capsule ug ang Alkasi. Ah, inom mo buntag, humanog kaon, ihapong isa ka oras, usa mo moinom og at usa mo moinom sa atong produkto. Ani kahapon pud mga soking tigpaminaw, humanog kaon, mga 1 hour pwede na pud mo motomar ni ana. So sulod sa pitok adlaw, sulayin ninyo mga higala unsa inyong namatikdan. Now unsa man poy mga function higala o unsa man poy namatikdan kung kita nakulangan sa gitawag og vitamin B15, ha? Ang function mga soking tigpaminaw kayang matabangan usab sa ato ang produkto, pagparegulate usab sa ato ang fats, no, o sa ato usab nga metabolism, nervous system mga soking tigpaminaw, sa igong supply sa oxygen, heart disease, blood cholesterol. Mao na higala mga soking tigpaminaw, mao na siya ang matabangan usab, mao usab kini ang mapalig-on, mapalig-on kanunay sa ato ang lawas niya, ang ato usab nga immune. Kung dili pod insakto ang karga, sigurado po ka mga soking tigpaminaw, maipiktuhan po ka. Pero ang atong produkto mga higala, ha, sumala pa sa mga ekspertong pagtuon, insakto na sa nutrients, ingredients, vitamin C, ha, niya, kinesia, halal, no? O, sumala pa sa mga eksperto, FDA approved, no? So, lay sa pag-inom ni ini mga soking tigpaminaw, na klases kapsula, garantisado, epektibo, o sigurado nga ikaw makapalit sa insaktong halaga. Mga soking tigpaminaw, ha, mo na nga kaya kayo matag adlaw ninyo tumaron ang tulo ka klase nga herbal capsule mga soking tigpaminaw.
4: Yes mga soking tigpaminaw, for natural strength and protection, choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: nga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: More music, less talk. You're listening to the only FM station in Binabagan, 98.5 Radio John.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Non-stop music.
9: Sunday. Sunday. Rewind.
10: Sunday. Rewind.
11: Good afternoon.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pag igkog ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if kana lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio John.
7: Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon.

0: Radio John. Joke time.
1: 哎，hold up to. Huwag kang kikilos.
2: Ano magkikilos? Ano, hindi ako magsasalita, hindi ako kukurap, hindi ako hihinga. Pwede?
1: Sige, ibigay mo sa akin lahat na mamahalin mong gamit.
2: Ay, talagang kailangan sabihin mamahalin. Bakit tingin mo mumurahin mga gamit ko dito? Ha? Hindi ka lang magnanakaw, matapobre ka pa. Inamata mo ako. Lahat yan mamahalin. Sige, kunin nyo na.
1: Sige, sige, sige. Tumayo ka doon. Tumayo ka doon. Bilis. Tumayo ka doon. Nakataas, bumilang ka na 100.
2: Dami namang request nito. Isa-isa lang. Pwede, nakakalito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa.
3: Sir? Sir, inakawan mo ba tayo?
2: Ay, hindi. Nagtataguan ako mag-isa. Ako, Taya, yung mga gamit nagtatago. Ay, siyempre, nakawan tayo. Nakita mo na wala yung mga gamit.
3: Sir, anong gagawin natin ngayon?
2: Ay, pumunta ka sa kusina. Buksan mo yung rep. Magluto ka, magpa-party tayo. Tumawag ka na pulis!
3: Sir, ngayon ako.
2: Ay, hindi. Hindi ka mga 2 weeks. Kawawa naman yung mga magnanakaw. Hindi na ma-enjoy mga ninakaw nila eh. Ngayon na! Sige na! Dali! Dali! Tumawag ka na pulis!
4: Opo, opo!
2: Buksan mo, buksan mo, dali!
4: Opo, opo!
3: Sir, nandito po yung
5: Nagpapatrol ho kasi kami dito sa area. Eh, may nakasalubong mga lalaki naka-bonnet, naka-jacket. Tumatakbo, may mga dalang gamit. Ninakawan ba kayo?
2: Hindi! Sadya, mga kilala ko yun, mga bisita yun, nagmamadali. Nagpapag-garage sale kasi ako. Siyempre, ninakawan! Ano ka ba? Itsura, mga magnanakaw talaga yun eh.
5: Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala. Meron po bang nakuhang mahalagang gamit?
2: Mahalagang gamit. Wala naman. Flat screen TV, laptop ko, cellphone, leather bag, may wallet ko, may credit cards, maraming pera, sandamakmak. Mahalaga ba yun? Ang mahalaga siguro, antayin natin makalayo ng konti yung mga magnanakaw habang nagluluto si Inday at magpa-party kayo. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, ano?
0: 98.5 Radio John.
6: Gwapo taya. Palok pa.
7: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Non-stop music.
10: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
11: Good afternoon.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Radio Joy. Joke time.
1: 'Bow, madamo sang tawo sa ginakasal ho. Ari mo ay. Sa skuhan, tabla ka mo. Ari ay, masinggit tabla. Hindi madayo ng kasal ngayon na.
2: Uy, hindi ko na madayo ng kasal,
3: oh. Hindi ko na madayo ng kasal.
4: Hindi madayo ng kasal.
1: Oo, hindi madayo ng kasal ngayon na. Kay ako, ang banas ang babae ngayon na.
2: Toto, kalma lang. Lubong niya to.
5: 88.5
6: Radio John.
7: Guwapo taya.
6: Palok pa.
8: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
9: The best mix of golden oldies.
10: You're on 98.5 Radio John.
11: Radio John.
12: Music.
13: Sunday rewind.
14: Sunday rewind.
15: Good afternoon.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google o Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Gwapo taya, palukpa.
1: This is 98.5 Radio John.
2: Radio John. Radio John. Joke time.
3: Oh, anak, ano na naman itong ipinost mo? I am so disappointed to myself. I did not know it was happen. Ano ito? Bakit ganito?
4: Wala po, ma. Malungkot lang po ako ngayon.
3: Anak, alam mo, ang totoong problema ay yung pag-i-English mo. English ka pa ng English, hindi mo naman kaya. Bakit? Bawal na ba mag-Tagalog sa Facebook? Alam na ng lahat na bobo ka, pinatunayan mo pa. Gusto mo ba talaga ipamukha sa akin na inaksaya ko lang yung pinang-tuition ko sa'yo? Anak, pag nag-post ka uli ng English, pagkakalat ko ampun ka lang. Anong pagmamagaling yan? Paki-explain. In Tagalog, ha? Hmm?
2: 88.5 Radio John.
5: Guwapo taya, palukpa.
6: Non-stop music. Sunday Rewind. Sunday Rewind.
7: Good afternoon.

0: Radio Joy. Joke time.
1: 아, hello.
2: Hi, sir. Magka-computer po kayo?
1: Hindi, magpa-badminton. Computer shop to, di ba? Natural, di magka-computer.
2: 30 minutes lang po.
1: Ay, talagang tanungin ako. 30, mukha bang 30 minutes lang kaya kong bayaran? Di ba ako pwedeng magbayad ng buong maghapong magdama, computer, ganyan? Ano ka ba? Kung ilang oras abutin, yun ang babayaran ko.
2: Mag-games po ba kayo? Kasi ayang pong computer po na nasa dulo, maraming games.
1: Wow, games talaga. Itong itsura kong to, mukha kong ganito ang itsura ng gamer. Ha? Hindi ako nagpunta dito para mag-games. Ano ka ba?
2: Mag-webcam po kayo, di ba?
1: Ay, webcam! Ano, may foreigner, naka-chat, ganon? Maharot ako, maharot? Ano ka ba? For your information, nasira lang yung kuryente dun sa office building namin. Nagkataon, marami ang mga documents na kailangan i-download at saka tapusin. At mag-explain talaga ako sa'yo. Iyang-iya naman ako sa'yo, ano?
0: 88.5
3: Radio John.
4: Gwapo taya. Palukpa.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
0: Pagtatak ng alas 5 ng hapon, alam mo na kung ano ang gagawin mo.

son de cada 80. Lahat ng yan, remastered ni Papa John. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sayaw na, Pilipinas!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: From the hit.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Tinat balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Principality of Binangbangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga Binalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music. Number one sa entertainment. Number one sa balita. At number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Much more music! 98.5 Radio John.

0: kahit saan, kahit kailan. Ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Hot, hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radyo Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radyo Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radyo Jan anytime, anywhere. Download na!

0: Tito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa! Tubi tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Nani 8.5 Radio Dance.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inlight, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio Jan taya. Palukpa.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

to the morning. New music jam. Morning music jam. Only here on 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!